This is news in Samoa for Radio New Zealand. Pasifika from Aotearoa, New Zealand. First, the headlines start. Flubber. Winston Peters wants to see prison terms for immigration officials. Pasifika women still face breast cancer inequities, according to researcher. Hurricanes eye title before player exodus looming. Super Rugby in sport. The details in Samoa. Tāra whalaba, whawhanga mai talani mai e Aotearoa ni sina mole sotai o manuia. E whaawano te tuli i nisui ofisi o ramata ngā ruenga whemara i ngā nisila mā lātu ngā ruenga e tōwala mai i tua inga. E li ka ika isi se ina e rau whai ngā ruenga ma le loming stam alo fia wā i le linga ar ka peneta. O se li poti tū maoti sa whaamatu ina na se uruwala vāsa nei sa mai tau ina i ni whai ngā se se o ngā Ile tūlanga sa ngā whaile matanga ruenga o business i mga ruenga le Ministry of Business, Innovation and Employment, po le MBIE, ma le proketi o le whawhawino o wala whaatiko no losi e mai tau waitangata po le biometric identity. O ni whaatinonga pi o pi o le proketi sa i uanea ina maa i mawaere si le mali tols fulmiliona tāla le taimi sa solo iai i a te seman. Sa matua i whaari ea li tamata e minister of malanga inga Erica Stanford ilona whaari ai. Sa whaia mali ilua leo whai ngā ruenga, ele tau fi o wha amatalanga mai a te ia male whai ngā mālo mō mua tuale leipa. Ba wha o ngā ia lape o wha tino ngai alofia i wā iri ringa ar ka peneta. Wa amatane ele kom sino tau tua ar mālo. Sir Brian Roach, ia si sue suenga, leo le asu esu e nai atu ngalunga i winga, ele wha maoni mara ami o tonu i au whai ngā ruenga. O leo vise silo na mata ngā ruenga le MPI, Nick Blakely, Lea sa tau a vea maile ngā ruenga i a Ianuari, e wilawa sa ngā lua isi ngā ruenga sinia na mata ngā ruenga telu maile ruafi marifu tolu. Wa ia whali e ia i tanga tole a lusi ala tu ngā ruenga ono o le whali tonu. Sa e ta uai a mai asu esu e ngāri komisio tau tuare malo, e winga i wha maoni mara amio tonu, ona ia tau a vea i leo le isi toi lui longa, e tobola mai i tūlanga tau i ngā ruenga pe a tāra whenga iaing. Ai wa whali e nei ele minister ar vai fafo wa wasa mane Winston Peters. E leo whātia ia i whaalinga, i le lima te iteisi se ino minister e sui, o le mata ngā ruenga o whemalanga inga. Tala noa i leo whaili poti, i le aso lua, i le aso narafi, sa i tā uai, sa i longo i a Stanford, i stei mua tonai, o le mata ngā ruenga o whemalanga inga, se mata ngā ruenga pito sili atu le ona leanga, i do tonu o le tonu. Ma i tā uai, o le ali li mai o le atala, e leo whātia ia i. Ma ua fia fia ne ina ua mawaina, ma li temine hei. E re tau ana wha sa sa oina tulu ai li tāla pepelo i sui o le pāre mene, ma te ngata tongi la fonga le tulu. Whari e Peters o le mea moni e iei ngā ruenga Lucy, ma e mana o mea, le tō fo i whare pui pui. Ma e tā wai o le tōrus fulminiona tāla ua mai mau, e mo whaena pso so ni ai ai ngā vai vai. E sa whari e kom sino tau tuar malo, Sir Brian Roach, ile vai ngā tāla le staff, e le aison te tununga e mana o mea leo leo, e a wai i sui su enga. Whāri e leo leo le tua sumari tasio tangata anu o seina ma Taiwan, sa yeiso o tanga mano whanga o soringa tū la whono wha wau malo. Sa sai sai ei mōri angari sa palai o le pauta wha sai no le methamphetamine. O le sai sai ngai te wola mai, ini wha tununga whare tū la whono, e su e inai ni no whanga i au kilani li tai ona nafi laro o wha tinonga o ailo ai o le Operation Haste, e au fi ai maa ai o Avondale, ma pakuranga. Whāri e leo leo leo asiasi of Civility Detective Inspector Tom Gorland, Sa tau fie leo leo, ini me whai ngā ruenga sa whaalafi ngā osi ai le pauta whaasa aina. E au fie ai mani no whuanga e ngā sese ai. E rizo mare rua se la wafe tā lari tino i tope sa maua. Le whuala au e tong fitia, whapemtonga whuala au e tong fitia le fulu. Le seu tau efadrine, mani tusa mare se fulu kiro kalamo le whuala au le mentham fentamin. Sa tau fie foi. Whaaria Golan, e te li tonu o le kulupu sa malanga whaapitoa mai lawai New Sila, e ngā osi le pauta whaasa aina, Malango lango i nisi e wha mautu i nisi nei, mo le wha tonton wina, o le wha ta wina. O le tamatai fo mai wha pito le ngāsi ngāsi o le kānesa, mas le tamatai su e su e wha pito fo i wai wha lia. E mana o miere wha tino ngoso i fo malolo i nani, si lona wha whaingo fie, le sao fio tamatai mi tina pasika i tong tinga. Ma le sao ngore mō tū maanga nuu, ina e fsosonia e tū i titia, tau singa le du tūsa o le kānesa o susunga. O Dr. Olivia Perolini, o lo tau la mua, isi su e ngai tilo tilo, mo le maite wina e ore ngase ngase ore ka nese ole susumo tong fitinga. Ma tapunia le vala o yele ka nese o susumo o tina amta mata i Pasifika i Aotearoa. Sa ia lungo ole porokalama le Pacific Waves,
E ui lava e soronga ilu mo fatinonga o faya moti na amata matai Pasifika o a fiarika nesa or susu. A ele o tapunia lava le vala i se vave mana na oaing. Faria Dr. Perolini o tina amata matai Pasifika e foringa mai a fiarika nesa or susu a tala vau. To e foringa mai fo e vave atu le a fiari tulanga matautia wo o ia ele so solo o le a kanesa. Wala tu ilu ai fo e o le lima suma le lua paseno tina amata matai Pasifika e lima suma le lua e foringa mai e tele atu i lātou e whanu aiso i fua mai le kānesa o le susu, li masuma le lupa sene lea. Bea wha tūsa tu sātu tina amata maatai, maori maisi tina amata maatai, e leo ni Pasifika. Mai o se avenga ma mafa tele lea mō tina amata maatai Pasifika mō lātou. Ainga, la tamai nei sa whaia ni suinga ma ua iai i ni tā iala mō tōng fitinga vave mō le kānesa. Wha pēr malitoe whātou o tōng ali porkala me o yo siake o susu i Aotearoa, pei tāi. E leo wa ai iai i ni wha maumunga i leo ngā. Whaaria Dr. Perolini, e marami ia se wha tinunga so i fua mānoro ina mase a wala e wha tua tua ina tangata Pasifika. Ma ia whai ngofia na sāwhia iai i le saunga le mō tū mānga nū. E marami ia fwoi le wame maua ora ka nesa ina ia mwhai ona tōwhitia na ilo le maua mulimuliane o tua ai. Whaaria Dr. Perolini, o se mea wha fie fie ina i le sua suenga o na ole maenga tangata Pasifika sa te ita ia le wha fsenga ina o nei wha maumaunga. I tālonga wailo nei au laka pia le Hurricanes o le Taimile nei au e ono manu malo. O le anga iatu nei lea au le lau mua le sua ngā champini le pōle stona ai ma le loa o pepa uru fale i le malae. Wānu mia uma mo le sua ngā champini ma le Chiefs lea. I li tāmaru sanga o le super laka pia Pasifika o se au qualify pitorunga. Ma ua tilu tilo ai e whālua ono manu malo a il champini tenu mai le lua afis furuono. Ai ono se vahenga tēleo tamata alo le au o sau ni tuua le lau mua. O iei fo se whalungo na tu wau, o se la tu wawa no le leile nei e manu malo ain. O se whato sina mata ina tere mole au i Wellingtone, ili se furu tasi o ta alonga sa manu malo ain, ma li se furu whao ta alonga e masani e ulfa salonga o ta amulsanga. Mo tulanga mua mua ili limsa lau o onsuma le luo ai sa la tu moa, ili na ole luo sa lau iwa se furu varu ai sa manu malo ai si au iai la tou. Wa vea fo ima se au numera mua mua ili tala angara subaraka pii, sa au siya skoa se lau ili tausanga. Ina wala tu fa vai vai le blues li misu fikio lusu tasi li talonga e ilo aile au au sirso nga champini fa ngor vaso ole la tu lei nei luma ole le tele ola tu pes pesenga li la tu ta alo te ta mai pio Warner Derns wo fo ina sele le or fa wa wala ta alo tu nga loka ai ole i tolu luma or sklamu savia no mia pa sele tosi ma asa fo mo wo ta alo ina ta alo pitu silia tu ona le le yo la tu ta lengi ai wi lea. E yeri te tunua e o tu lavari tos mwale lua e tambore atu umuri mwale au rifai ngore tau sanga e au fie Derns mwale wingi malosi ya fehi finea nga nofo o lo omo mia se skoe tasi e ngau siare matati e o rita amal sanga ni ni tau sanga. Fari nu mia o se tulanga ole ata o tele ya ila tou. Ae sa tau tino ai le huka le u black ya asafo o ya ilava ni nai pole pole valenga ila vaya somei. Sa fari erifai a ngore o sokari ale o white ni sila Darren Beasley. O se tā aropi tu sili atu leo na le leo lana au wa ai i ai. O le tutusa mara au Iran sa amatai le fatu sinare o waiti o tamana sangari pola ranga le soka i Los Angeles i Amerika le surua. Le au tu inai le ngore tamata alo ni sila ya Elijah Trust. I le tusi o tala anga le soka ni sila mara rolangi. I le lua on skoa so o sa maua matusai. I le ta ilua ai ma Iran. Le leo se manu malo e manatu i ai ai o le faa lilo lilo le au ni sila. E wha atulanga ina mawa laro au soka le lorangi ili ta amarasanga i upore lorangi. Ai sa tu leia le awa Iran e tulanga lua sifuru ili lorangi a ulumana i le talonga. Ma awina tu ai selapta inga i awar kurupu ji. Mani te tulunga o le faya onga ya Beasley o le sotanga le lei leo tamata alo. Ma ye ta wai sa la tu wha te ia ina i tangata ele wha ailole o ai e ni usila mani tu ai ngo soka lo ta alo ai. Whaaria Beasley, ya ila tau o le tā alo le isi tā alo pitu sili ona le lei kitonu o le whātuk sanga, i le tā alonga mōmua lava o le tā amasanga o whāsoro nei. O le isi tā alonga ni usi le tā alo ima ai kupito, i le asonga fōra vaso a sau. O le au o leo Whites, e au fia ima le alo sa mō kiwi ya mako, Staminek. Tala nao le yaso, mau o le lotu whamangalo ya te oema ima di alo waso. That's news in Samoa. I'm Te Uri Malau for Radio New Zealand, Pasifika. Happy day.

0: sweepstakes, Colombia playing Uzbekistan, and the Uzbeks, this is their first.
1: Malala mare ho e ki pe malole le tonga ko tope ko flip mo dulalo pe mo ongo ongo a ho ho ful ma valu ko e ni o su ne wa fe wa no na fra e minista ko e kai pa suki o pe o ku ke si o pe pure anga ia ki fatongia ke fra hoko e potunga au ko e ni kai pa suki ka ko e ne tu he taimini o ku ne pe o ku ma inga a nga fare i ko e te na o mai ki taimi ko o fo tu tu ai halao pe fikau aki pe mo kai pasiki kai kai ko fra hoko fatongia na ne pe fo ko potunga o kai pasiki o kula hi fe unga pe ka ko ni hi nga fatongia ia e lava ke fra hoko ia e nga va ke he o pure anga na ne pe fo ko ku ai pe mo nga pro kala mai ke i lava pe pure anga ia fo pa anga i kai ko ia pe ka ku ai e nga hi nga au ia e lava o kaunga ngā aue mo ngā hei waa kehe o e pure a ngā. O ku wongo na mai ha tuputa amaki a minista ko ia ki immigration a Nusilani, ko uhi ko e tō nou nou, i hono whakahoko he fatongia ko ia e kaunga aue immigration. Ko tutu ni ai he minista a ia, Erika Stanford, ki he commission ko ia ki he kaunga aue whakapure a ngā, ke whakatotolo i pena e anga whewhe, a tai whakahoko ko ia e he kaunga aue immigration a proseki ko ia whiunga mo e paanga e tolu noa miliona. Na pehe kaunga aue me immigration ana fo aunga ki nau toluia a me a kui ko creative accounting pe uglava pe ke fratonga ia he nihi ko accounting i mioi ke oa e lava ai kabineti ia o ilo ki he proseki fra teknolosia fe kau aki pe mo malu ko ia ai kau a fo noa ka ku ta fra aunga ia he kau nga we ia ko hi ko i kai ko ia ke pasi he sivi na fai ko e proseki ko ni na kanseli ko uhi ko i kai ke ola i va taimi o novema wafe ta havalu ki novema o wafe wanima pe na pe minista ia na we i o fo puliki he kau nga we ai nga fo matala ko ni me teia o i kai ai tene ilo pe pehe foki ki he minista o pure anga koe ki mu ai. Lo tonko ya, ko tari he pure lahia e potu ngā ue ki he whatupu pisinisi pe mounga ngā ue, ai ripoti ki he tono uno koe e kau ngā ue immigration e whakalaka whakateknikare. Koe ko tu uai e pure ia o poupou ki he tutuni e minista ki he whakatotolo whakau furi. Whakaunga e komisiona koe ki he ngā ue e kakai. Nane pehe kuna upalani ki hono langa hake o e whalala mo e toka i he loto koe ia e potu ngā ue. Me he si taha ki he lahi taha, e hiri a hono whakakakato ko ia e he komisiona a eni whakatotolo. O ku iai a e hohaa e minista a maalolo ko ia e pureanga, ko uhi ko e fufu e kau ngā ue ha whakamatala o i kai ilo ki ai e pureanga e aho ko ia, ki ngai whae e fuatama. Ake e nau whakapaanga a hono teu i ko ia o e kau whai whakaata, pe koe konga pe ia palani i ke ta e totongi e se vesi ko e ni. Na pe e Aisha Verong, ko e whakafofonga e ni o e wha i leipa, te nau whakapaanga a hono skeni ko ia o e wha e fuatama, pe a whakafofua ko e totongi o e paanga e ua walu miliona ki he tau. E fie maa fōki pe mo e paanga ia e ono miliona ki hono ako i ko ia o e toko taha ua i he tau e ua. Na ne pehe o kune amanaki e toe lahiange a e fie maa ko ia ki he skeni, ka ugnetui e lava pe ke matatari a ngahi whakamore ko eni. Tutu o se vesi ko ia ki kakai Pasifiki. Na pe e a taha Pasifik ka koe social support worker mi Wairarapa. Na ne pe ko e tutu ko ia o se vesi sosiale e lawa ke ne uesia a ngahi whamiri i he feitu ko eni. Na pe e Caroline Tūria ko e fa e tonga eni ka koe whanau support worker ki ngahi whamiri i he feitu o Masterton mi Wairarapa. O kulahi a ngā ue pe a kutokosi i e kau ngā ue. Pe a tōnou no wai e tāri ko ia o whai me he kakai. Tātou te whito i he nau fie mau, pe au toko lahi heni mo i kakai Pasifiki. Kua o mao whainga maari e ae whanau ako Pasifiki ia ke nau kau atu ki ha polo kala māko ngā ue me he ARA Trades Academy. Ko asi i he ngai whamatala, ko tupu aki ai pēseti e taha whitu po intolu, ai toko lahi ko ia a kautae mao ngā ue i he whonuani, tau te whito e tau tahanima ki he ua whaa. I he patseti ko ia e ua awhi ua ono, na e vahe ia i ha paanga e ono hiwa miliona ia ke tokoni ki ono ako i o e wha nau tupu, ke mau hana o ngahi whailonga ako, tau te whito i he malae ko ia nima mea a mo i ngā ue a ki honau nima. Ko ARA Charitable Trust o lotonga ngā ue ia ki he ngahi apiako ke kehe e fitu, ke teu i ai whanau ki ha ngā ue mau anga mo ui i he whakatau aki pe a moe ngā we. Nei pehe e Willy Malakai, o kuna o tonga whenga o aki wā awhi pe a moe malai wakapuna whawahapore anga koi au Aukalani, ke mao whainga maarie ngā we, apprenticeship mai whānau. Whaka o sipe, sipoti, ko osi e ngahi tikite ia koi a ki he whetaulaki koi a Hurricanes pe a moe Chiefs. Ko e tā pepa e eni pe ko e whainolo ia o e whiauhi akapulu ko ia e Super Rugby e Pasifiki he tōnaki ko e ni. Kai ke he okuwhai e tala noa ia na alawa ke to e whakalahi atu a ngahi nofo anga. Ko e whatoka ngā pē ki he kaumamata e iai e whakafiefia, e iai e whanaone pe e lahi moi uo e kua fuoloa e puri e whainolo ia me i Wellinga Toni. Ngā tanga pē ngongu kua kumai makitautole ako ni whatanga pē ki mumaha o le rei ko o Fripo Motulalo tu a whatu.